0: korokoro lodo e kuse o roka roka eyin e kuse gbogbo eyin te nbe leku te nweku te nfopo bi o ba si yin ki la fe firi musebe awo omo ilepo omo aniyo omo alata ta ni gbogbo re lori ebe mo ki yin pe kuse mo si dupe lowo asiwaju pe o na seun seun o toro gbogbo awon agbe wa lagbara won ni salai mama yin won si ni salai mama lu logo enu ibi moroko si lana lori ile ti won se baje o na ni mo pada si loni o mo ni won fitan arakunrin kan awon eniyan mu po mo fe saye mo fe saye mo fe se duniyan mo fe se duniyan won ti gbagbe pe o mule mo fo ni duniyan je gbogbo digaga ngogo gbogbo reluwe katakiti katakiti to ba debi kan yo re reluwe yo si seme ti o ni lo mo o le mo gbe gbogbo eyin ero te ngba nu nbe ko gbe yin debi te nlo ko ja yin kale si rona o pari nu o di ki a ma wa wa nti won o fi wo sugbon te ni o le pada ko tun pada wa dore eni tipe tipe o awon obaye je ti won file se nkan won ti gbagbe pe ile ni oruko ti nje ba won baba wa ti npe alimi ni ololo ti si gbe eyan mi fun gbogbo eni ti ba nse nkan e wo arakunrin kan be agba bi aka loruko re o lowo bi asarun ki se polohun ke lolowo na ni bi biribiri ohun olohun ko pa ohun olohun ko pa mo ti e ko mu won ko se won leso bo se ti nsoju pelu awon janduku to nko leyin ohun lo fi ndolowo to fi ndi oloro ti gbogbo awon eyan si ma nsasun abule to ba bo si bayi won ti kanjangban nbe bi o ba gbalẹ won tan die lo ma fe ku baba kan wa nbe ni ala oko ohun ati omo re ti won si ni ilejo gbogbo ona ni agba bi aka nwa lati fi ri pe ohun sa gba ile won o gbiyanju titititi bo ba lo ko ni ba won laba bo ba se o ti ran awon emewa re lo ti owo re si nse para ojo otojo ojo otojo o na si bi omo tuntun won se nawo lowo ninu ile won se onise bi okuku ni ma se sise bi iwa ika ti nbe ninu eda ati gbogbo ise owo abesin kawo ola bi won o ma nti won gogo kaakiri ni iwo eleda mi ma je kori mi o buru o ma ran mi ni se ika ma ran mi ni se gbemi gbemi omo la keji mi e wo bi ti gbajumo to ba yi ara re ti e wo ojo to nse nkan lowo o si kuro ninu ile ko mo pe awo di oke nri ohun bi awo di le si ti se nwo ni toke nwo o ti iban lewo bapo o gbe oko re o si rin lo pelu awon emewa re o ni ki awon emewa re koko lo si waju ni gere to nbo be ni arabirin kan pade re to je iyawo awon eni to fe lo ba awon yen ri won ni lagbaja ni mo mo nkan to nwa kiri ni oganjo oru o na si fi ara seko o rora fi ara le si bi kan ni gere to ri pe anfani ti wa fun to ri eni to nwa lo ti yen naju ni gbagede ita re o si fi ibon le igbe oro ti arakunrin kigbe ko mo pe awodi oke to duro lori ile ti etente o ti ri un daada ni ketekete o si nsa lo si sa to nsa lo o tun gba ago olopa lo lai mo pe ewu ti nbe leru re awon yen si file o gbale lo bayi ni awon tori ni won si tete lo si ago olopa pe awon ri eni bayi agba bi aka o ti sise bi bayi ni bi bayi to ti se bayi to ti se bayi be ni won wa sibe won ba arakunrin na to ja poro nle e pa oporo mo idajo olorun ki pe mu eyan idajo olorun mu gbogbo ogbemi gbemi e fi oro agba bi aka ke fi sari kogbon o ro pe kosi nti owo le se owo a ma debi kan ti owo ma te to je pe ododo nikan lo ma ku bayi ni adajo ojo na to je adajo obirin ko ti e be subegba oni ki won mu ki won lo se ohun na bi oju ti n se ose ki won pa ipo ohun na da ni kia logan o n bere lowo eni ti n gbejo ro fun pe kini won fi eyinbo wi iyen ni atunse kan o si o oro yi si ti koja owo bayi ni agba bi aka to na torile gbogbo iwo to n gbale onile ma ranti pe idajo olorun wa o laipe laijina asiwaju si n gbe committee kan bo ti o ma moju to gbogbo awon nkan wonyi tori ko fe ki emi eniyan ko ti owo eniyan kan bo tabi pe nigba to n wa nipo yi ki won ma pa eniyan ko da o e la loro ni o a tun jo pade ni dede akoko ikan na lola ire o
1: mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin n bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadak fun tegu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 o nko money januomo 24/7 abamission gugu iga ijawa ija osi always guiding
3: onile bi eku ojo eku ati gbadde gba gogbo eni lo Bili eko St. Catherine's Girls School owo se npe 70 years.
4: Awa
3: St. Catherine's Old Girls Association
4: 1990 girls
3: the Trailblazers.
4: Moriri ile eko to se ware ipa awon oludasile lori aye wa kale deyan pataki lawujo okere.
3: Awa nfa koko yi ba gogo awon alase ile eko un yo.
4: Fajodo 78 years founder celebration yi.
3: Ona ara nla ma gba sajodo yi.
4: Bere lati Monday
3: 27th of July 2026 ti o fi gbanu le Sunday
4: 2nd of August 2026.
3: Bobo ade Friday 31st of July
4: general meeting and election lo ma waye la go mejo wuro
3: class set parade didago mokanla owuro
4: gbogbo ajodun gan wa de Saturday
3: 1st of August 2026
4: agomokanla owuro la ma bere titi dowo odere
3: Thanksgiving service ni o wa ye ni school chapel
4: iyen ni Sunday
3: bere latago mejo abo owuro titi dowo oluwa
4: gbogbo eyan la pe lati darapo mu wa ba wa sajodun
3: bi St. Catherine's Anglican Girls Grammar School owo
4: skoga se npe 70 years
3: St. Catherine's Old Girls Association 1990 girls
4: the Trailblazers lolukede
5: je kin ku iku olododo ki gbeyin mi ki o si dabi ti re Bajeni adugbo ogbo to ke agba koko nkede si ko ta se kabe oku baba wa baba wa
6: Iyoshi Olorun alaye Oluso Agutan Gabriel Olorun da Baje JP
5: Ejo fi gbakan ri je registrar CSC Theology ile ife
6: Professor Sam Seminary Ilesha
5: Founder of Christ International Bible College Kare
6: PTA Chairman Oke Agba High School
5: and Pastor CSC Olorun da Milari Aje Oke Agba koko
6: Baba wa Baje ti fi aye ati igba won fe Oluwa ati awon eniyan
5: nigba ti o tun akoko ni ojo Oluwa
6: Olorun si ran Jesu pelu Apostle J
5: Baba lo
6: ti Angeli Gabriel lati de Pastor Gabriel Olorun da Baje Gege
5: Odi okan aya Abraham lojo kini osu kini
6: 26
7: Thursday
5: 31st July 2026
6: Gabriel Olorun de Agbaje JP
5: gbogbo omo ni olukede loruko ebi

0: etuku dede wo yi eyin eyan wa ni bi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikani ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise ton se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri on na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu iyawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore e koko ase eni to ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbianju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a nje n to dun a mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdak si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mixture koranjo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba mixture ko lo tinu rara o ka gu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo kuri abaduro to ti o si ba sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fonte dugba o da lagu ara 24/7 aba mixture lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mixture gbogbo iga ija wa ija osi always guide me
0: bẹẹni ìjáwá ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fún lè iṣẹ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọmbà yìí òun náà ni kẹ ẹ mọ pé 091-60-62-62-53 ẹ jẹ́ ń pè lẹ́ẹ̀kan sí 091-60-62-62-53 tó ó tún dìgbà míì náà tá a tún mọ pàdé

0: lopo iba awon eyan ke mo bi data won se mantiti joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto updates niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti sisile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi
1: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: ipade adura oluwa olorun ko se o ti osu yi tun wole de were ki o wa ba olorun pade ninu ipade adura ti osu yi nibi ti olorun oba dare yo ti ma yanju gbogbo isoro re ni pongan oluwa olorun ko seun ti ni idojukoju oyemekun grammar school ni ilu akure lati ojo kejidinlogbon titi di ojo kini osoosu ni ojo kejidinlogbon ni asale ope yo ma waye bere lati agogo meje asale nibi ti oniruru awon olorin emi yo ti ma saju wa ninu iyan olorun ni ojo kokandinlogbon ni asale mi mimo ni ogbon ojo ewe ni isoji alagbara yo ma waye nibi ti iwosan itusile ohun idande yo ti ma sele lati owa awon iranse re ti o ti pese lati tu o sile kuro lowo egun tin fi aye re lakalaka ni oru ojo yi gan ni isoru agbara yo waye lati gba ekunrere agbara ni ojo kokan le logbon ni adura oniruru yo ma waye abambari re ni ojo kini osu re lati agogo meje owuro ti di irole nibi ti olorun yo ti ma lo awon baba wa ni amiroro re pastor dr paul obadare ati opolopo awon iranse olorun olorun obadare nbe laye sibe ise re o dawo

0: agbada ma wo alaafia ara wa niran agbada mojutu ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu na ti o ma gboro ta emi baba okogun mo wa number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni mara kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu 64 60 64 19 o samu 64 60 64 19
1: eshon baba amo ipe ohun teyin ma n gba ni nimoran le lori ni ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
0: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo onu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to n gbo mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara balomi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro ni eni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti ena ni papa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda lemi fi ma so pe e ma je adaka ti wa na ba tin riru apere bayi gbiyanju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obinrin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade kan mo se ma fo jade elomi ati soro re isoro ni agba kara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo onu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri patele se ohun bere si ma kan ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe ka gbiyanju ka dide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gun eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sayoro to wulo fokunrin to wulo fobinrin ka wa janfani re nle se baba oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbiyanju latun o ti gbiyanju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo ti nse ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan agbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi ti olorun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olorun o ni wa ba kan na mo gbogbo yi to ti gbianju si wa to ti gbianju sa wo yen o ri pe lagbara olorun iwa ni o dupe fọlọrun ni o dupe ta lo mi esoju lase o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun pa ba je pe nkan kan wa nbe ni lo gbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise babo oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni lo akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
1: Eshun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi bere to dani eje ka wa na sa ke se awon kan ta anje lasiko yi ata won nkan ta mu ba won nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo gbogbo ara ni wohun bala mi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yan bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta wu ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise babo oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo wi pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ategbo ona won ti jin ko si ntosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode a ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti wole ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu isin ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egungun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fini kayin ni awa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa won to lohun ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olohun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo ohun to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olohun ma bo wa ni le se baba oke ogun number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemeku Grammar School nilu Akure nbe lawa ani fara nira wa boya fe bere one tabo ni moran kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 be la lo mi yo ma ri pe boya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun iwo na wa ninu awon ti o ma gbegbo pe number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni lu Akure to ba fe bere one tabo ni mare to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o 7 64 60 64 19 7 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
2: o ma ti ri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lobe se wo ko ni pa babo oke ogun ni ogulu ọdẹ tó fi wí àtẹ̀gùn ṣọmọ ara ayé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹ̀dá lẹ́nu ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí bàbá òkè ogun lónìí ẹ máa pe 0706460 6419 0706460 6419 bàbá òkè ogun àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gùn ṣèwòsàn.

0: mo ma nso pe ta ba nsoro nipa ewe ati gbo olohun fun awon ko se ja won kan lo
1: to da mi lola to ki se ni logo
0: awon kan fi imo ijile gbe ti won lese awon kan ti oko leti lo sokere lati lo wa imo ku imo lori ewe ati gbo
1: emi a fi foru kore opa to da
0: ba wa nsoro nipa ogun ti wa nti wa to se mu yogun lawujo ta le foworo seyin ta le so pe ki lo gbe dani golden haba make sure wa loke tinte olofa egbogi ti won fi tewe tegbo se pelu opolopo eso ati spices ni

0: yi ni eto ajodun yo ma gbinoya lati ago mejo aro akori itodun ila pe ni
1: nte
0: ohun tuntun Isaiah 43:19 inu gbogbo ijo wa ni yo ti ma waye o
1: wa ku iwo so
0: itusile

0: Ongbadu adaba.
1: Gbogbo wa na ongbadu adaba.
2: Oye ko ti wa ma ye gbogbo awon eniyan bayi o. Wi pe Oluwa nikan ni last hope for my da. Tori ko siru isoro ni ti nku omo eda si robodi yo ila yi lori gbori ye. Tapa re ko ka. Nitori e la fi wa npe yin o. Sile ijosi Jesus the same yesterday today word and deliverance ministry. Behind Ele Primary School Ruju Road ilu Ifo. Ni biti se iyanu Oluwa ti nse. Le. Eto crossover program to ba n waye ni every last day of the month.
3: O tun ti wole de.
2: O tun ojo se yi pada na lo ye ki iseto eto adura o ma yi pada. Tori awon onise bi ati satane to je dare to general won ki simi. Eye to fe igbala na e ma simi. 7 a.m. to 9 a.m. ni pade ori oke. Lati 12 noon to 5 p.m. ni itusile. 5 p.m. to 7 p.m. si ni isoji. Se ri gbogbo isoro tin fa ilaya iloko ailomo airise. Ise ti o lere tabi ere tawon ara bi gba lowo eni. Dede lo ma di agbodanu tesi ni buru e mo. Pastor Emmanuel Okekomolafe. Tuke o si ti gbaradi. For the last day of the month, you. Leyin Ele Primary School Ruju Road nilu Ifon. Come on. O ya kajo de.
4: Be. O tun ti wole were o. O ba wa layo. Ijesu tutun nilu Owalusi waro ka koko. O ya gbogbo eniyan e wa ba wa yo.
5: Asese tun se.
4: Bene. Apapo mo Owalusi ni leleju. A lo nkika bi ise oba eso ogun yi wa di Olusi Owalusi waro ka koko ko odun Ijesu tutun. Eleyi tutun ma waye ni ojo kini osu kejo Saturday 1st of August 2026 ni Owalusi ni papa isere St Clair Primary School bi agome wa ba tin lo kenge

0: lọpọ igba awon eyan ke mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yee mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: Egba mi, era mi kale, oroko mi yi, mati sumi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kan sun lo ni.
3: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure. Koro jogogo bile ta won okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode. 24/7 aba make sure. Ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, a po gede gede do ti ara danu. Logo lo mo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadak fun te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati ji alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Iroyin asale re lati le ise Adaba 88.9 FM Akure. Mo kiyin ekale asiko ise oni. Awon odo nilu sopare tako iroyin wipe ruke rudo n sele leyin afowosi ori ade won. Ijoba apapo se ifilole eto eko ni nipa imo AI fun awon akeko jakijado orilede yi. Egbe awon dokita onimo isegun yibo dukoko laja lati gboko iyanse lodi lo bi ijoba apapo ba mu ade won se.
2: Adaba 88.9 FM lango.
1: Egbe awon odo nilo sopari akoko ti salaye wipe ko si ipaya tabi ruke rudo kankan ninu won leyin afowosi eleyi ti gbimo alase ijoba ipinle Ondo fowosi iyansipo oba Richard Adewale Fasusi gege bi olosopari ti sopari tutun ninu atejade kan latenu are gbe ohun Abiodun Faborode jeko di memo pelu akowe gogogo egbe ohun Solomon Olorun to ba wipe egbe awon odo nilo sopari ni ijoba apapo se ohun ti won fe to si je wipe ijoba o se nkankan yato si ohun to ye ku sele lori oro ifobaje nilu ohun won ni ojo kakala osu kefodun 2024 en la won afobaje marun ototo ninu awon mesan dibo lati le gbe oba Fasusi wole gege bi olusopare ninu idibo gbangba lasata to waye egbe awon odo ohun lo wa takoro wipe awon aralu ko fe ori adina Wani ilu femi loye, eni ta wan ilu ti wan dono si inyan si pore, nloba Fasusi o, bogbo ilu nlogba lumujo, to ne kaluku wan dagbada moro, loge toba nan wale. Mwara webe, sa wan agbagba toro kan, lati fi orwe ta netu seyin, ki wan si shi ati denye fun wori ade.

ki won se iranlowo lati ba awon gomina won soro lori ati le se dada fa awon eniyan won si papa julo bo se je wi pe ogunlogo wo in lo nsole sapo won bayi ni idabi meta ju eleyi ti won gba tele tele ro are n lo foro na lede lakoko to n gba lejo awon ori ade lati ipinle oyo ile ti won wa se abewo si ile igbe are to wa labuja are jekodi memo wipe ohun gbogbo to ba ye ki won se o na ni ki won se o lati le ba won gomina won soro wipe ka won ni to n je ka won eniyan ipinle won mo rere isejoba rere je o ro awon gomina lati gbajumo ona onile dipo eyi to ni kaloku won ti won fi na buruji owo won sori afara oloke le ti o ni wulo kankan fa won aralu are tinubu je ko di mimo wipe kikenu ipin ipin awon ologun lati ipin mejo si mejila nlo da lori ati le mu adeku ba ki awon ologun ki won mo lo igba pepe lati da si ipe awon eniyan o je ko di mimo wipe igbise na se pataki lati le kenu oro eto abo nile yi ati igbise ati le gbogun ti igbisumo mi ati igbebonda duro nigba to n salaye abadofin siseda olopa agbegbe gege bi igbise mi lati le koju oran to n koju etabo le yi bo se je pe owo genge bayi ni sasa jojo are ni alakale ofin yo wa lati le dina silu olopa ipinle na iyen bo ba fowo si tan ati wipe ijoba yo fagbara ru awon eso asogbo kaabo to peye ko le wa ninu igbo le yi saju ka re to soro olubadan ti ilu ibadan oba adewolu ladoja lo gboriyin fun are ati awon eso alabo fun bi won ti se dola awon akeko atoloko jade kuro ninu igbo ni ijoba ni ipinle oyo ewe are Bola Tinubu lo ti ni odo ode o ke ijoba awon to le mo dunadura pelu awon kokulaja gbemoda duro tabi san toro ohun ko bo kankan fun won lati da enikeni sile are ni aponle ohun ni bosokotoko to su o ta ni o mo pe igbanse lo mo nba omolu abije o je ko di mimo wipe sisan owo ibobe fun awon agboboda duro na o ni o mo se koriya fun won o ati wipe ko ni je ko ni kaloku won jawo kuro ninu iwa labi eleyi ti won wo o fi kan wipe ijoba lo tin kenu oro eto abole yi lati le gbogun ti kukulaja na are je ko di mimo wipe pupo awon ajinigbe atawon agbeboda loro o ni won beere owo ati idasile awon omo iko won sugbon ijoba ti ko ti ogbon isin won ewe Tinubu ni anu aiseto abo eleyi to n saboya de awon orilede alamulegbe bi Mali Burkina Faso ati Niger Republic orun re nlo orun de orilede yi ijoba apapo ti se filole eto idanileko nipa oro imo AI fun gbogbo awon oluko ni college ijoba jakejado le yi eto na leto da lori kiko 1100 iyen 11,700 awon onimo eto eko ni ogbon igbalode waye lati le mo fi ogbon igbalode ko ni eto ohun lo waye tele itowobo wi adeun kan laarin ile ise ijoba apapo to n boju to oro eto eko ati ile ise ICEDT Consult Limited Labuja ile ise ijoba ohun je ko di mimo wipe eto na je okan gbogi lara igbiyanju lati le fagbara ro imose awon akeko ati wipe yo le je ki oro ogbon atinuda ko tun le rese wale si lagbon eto eko egbe awon dokita onimo isegun ibo nile yi NAD lo mo ti fa kekori bayi fun joba apapo titi di ojo kewa oshu kejo dun 2026 lati mu gbogbo ade won ti won jo fenu ko si tabi ka won mejeje ki won jo tese bosokoto kan na gbedeke ojo ohun o ni won fenu ko si leyin ipade won eleyi to waye nipinle Gombe egbe NAD na lo n kominu lori ikolu sawon dokita to ti di gbomogbomo aisi ibi ilewosan to boju owode ati aisan owo osu awon osise ohun ati owo ajemonu won lawon apabi kan igbayipadun won ti o bara sogba atawon oran mi be to n koju agbon itolera le yi egbe ohun ilu wa bere fun abo to peye lori awon osise eleto ilera sisan ajele owo osu ati tajemonu ilewosan eleyi to ba igbalode mu ati jeje ki awon dokita onimo isegun oyinbo papa julo ni ile eko giga o ni ile iwosan olukoni ti ile eko giga fasiti ipinle

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Eko kale fun yin lakotun kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala de FM app ni Google Play Store bakan na lele ba wa dore ni www.facebook.com/adabafm88.9 adaba889fm la wa lojopo Instagram atalagbelebo Twitter wa adabafm TV la tagbo mole si lojopo YouTube beyin ba wa ni royin kan te fe fi to wa leti ete ate jichern set wa di newsroom at Adaba 889.fm. Abo ijoki igbenu sairo yonte si waju. Orile de Ghana un loti buwolu a bakabayi ele ito mpe fun a fekun ojo ikware lakbiri lati odun meni si odun marun kegebi igbenyoju lati le shi atunshi si ofin le na todon 1992. Ijoba orile de Ghana lo tun fowo si afikun oyi odun tawon asofin na ti won ma lo eleyi ti o wa ni ibamo pelu oyi odun ta re na nlo ati bipe won ti mu adiko ba oyi ojo ori eni to fe diji dupo are lati ogoji odun si omodun 15 awon alase je ko di memo bipe atunse ohun ni yo le fun awon ti won ba wa lapere lori ofe lati le pari awon ise ti won se ati lati le je ki eto isipo pada ko rogbo aba on ni o ni se pelu mimu ki won ma dibo a sipo are ni gbogbo ose kini inu osu kokanla saju eto ibura wole eleyi ti o mo waye ni ojo keje osu kini ododun. Orile de South Africa ni lo tin pe bayi fun ipade gbogbo lati le soro lori ofin ti o de bawon eniyan ti se mo rin ajo lati orile de kan bo si orile de mi leyin ti oran ko nle orile to tu seyo ni orile de ohun eni to je minister to ri soro ile okere lorile de South Africa je ko mi mo wi pe ipade ti won daba ohun oni won yo fi yanju isoro eleyi to sokunfa oran ka mo se ikolu sini kuro lorile de eni awon si soro tabi wuwa ibaje si ara orile de mi lorile de eni ati awon oro gbodo nro so mi leyi to le mo mi ile adulawo lapapo logologo aba ohun on lo waye leyin ti awon ara orilede South Africa ti won tun se dana ogun kon le orile mi tuntun ninu eyi ti won ti le 1,174,000 eniyan yen 176,000 kuro lorilede won pada si orilede awon nitohun lagbon iroyin awon amoludun akorin omo orilede South Africa ni Tyler lo ti yo ipinle Eko kuro ninu awon ilu ti yo lo lati gbe ayajo odun orin re kakiri tala ohun n lo pinu lati gbe eto orin na kakiri gbogbo agba nlaye ninu eyi to ti pinu lati lo ipinle Eko lorilede Nigeria eto ohun eleyi ti won ti yan wipe yo waye ni ojo keji lelogun osu kejila odun ta waye o ne ko si ninu alakale bi akorin na yo ti se rin kakiri agba nlaye ninu eyi ta ti ri awon bi kokan nile Europe North America ati South Africa ninu akare bayi erongba ohun n lo tele bawon orilede Nigeria kan ti se n pe wipe awon o ne lo sibi eto na latari ikolu gbomogbomo eleyi to n sele sawon ara orilede adulawo lorilede South Africa papa julo awon orilede Nigeria lorilede ohun erongba na n lo ti fa kongbongbon laarin awon orilede yi lojo payo lojara ninu eyi tawon eniyan kan ti ni wipe awon akorin tabi elere idaraya nile South Africa ko gbodo te orilede Nigeria o bakan na si lawon mi so wipe oran to n sele lorilede South Africa ko ye ko kan awon olorin abawon elere idaraya eni to je lami eto nipa oro osilu omoye losowo re n lo ti tako erongba awon eniyan lati deye si ajodun orin Tyler na ninu eyi to ti ni pe ko ye ki won mo fa oran to n sele lorilede South Africa lori akorin Tyler na ewe very dark man ni titi re lodun kuku la jaun lati ko ero pitimo lo si ibi eto na lati daru iyen bi o ba gbiyanju lati te orilede Nigeria fun ere omo inu le Big Brother Naija tele ri fina in lo ti pe kataife lejo bayi latari wipe kataife ni pe oun ti ba lajosepo ipe na n lo tele gbodo run so kan to sele laarin Kataife ati Davrel lakoko na ni Kataife jakodi memo wi pe ohun mo ti ba final lajosepo o to si jakodi memo wi pe ohun ni awon eri mo je mi ni soro nigba to n soro final jakodi memo wi pe ko si nkan to jo be bo ti wo kori ati wi pe awon mejeji to soro na loju opo ni won yo gbo latere odo agbejoro ohun nigba to wa n si afilede loju opo Instagram re fina kede re wipe ohun ti fun Kataife ati Davre niwe ipejo bo se je wipe ohun wo de mo dake si bawon eniyan ti se nfi enu kun ni kokokun lojo pa yori jara mo Kataife na lo ti je ko mimo bayi wipe ohun ti gba iwe ipejo na ati wipe 500 million owo naira ni ohun ti fina to ko sinu iwe ohun lati gba gege bi iwe gba mo binu Charles Okocha ati portable la won mejeji ti jo kenu oran to ni se pelu

0: refiwe ko sinta le fijo ko siru en bi kan ma ko salagbara bi re
1: Allah akbar
0: odo ni gbogbo nkan ti wa na ni o si pada si
1: Allah
0: eni obojulenu eni o ma sinu
1: eni
0: o fokatanu
1: Allah akbar
0: o lewo to ngbo mi boyo ti jonde ile re nu o nle to so ma di iwo lo ngbe ni abi ni bi o
1: Allah akbar
0: ha ti na so ro to so menu na tin kan le to Oh yeah, yeah, then I'll get your mini attention to do in Kalia Loni Cosin can come back out.
2: Alone,
0: yes,
2: and it's your mouth, your mama.
0: Tosha,
2: and it's your mouth, your mama.
0: Cosanto Manton Waka. Don't lay out or any yaw, ever yaw, can I yaw with a lare? Or be there, you will be on China. What he or will be. Mi kada ra ilo ni wo yawo emi ati gba sunji re won ti yawo won ti le obo de sure o se la bolorun re to fi ani fo ma yawo olomon to pa ma olomon to pa ma bi o da fun bi o ni da fun eni o ma bo mi lopolopo bara di baba re se dojide eyan nu ya re lo ma
1: ala kwara
0: eni o ma nu
1: ala
0: eni o ma to pa ma
1: ala kwara
0: o se be to lo mo to pa ma pe da kun jo le kun na ki le ma jo ti wa yi wa ati jo ti
3: a ni bayi
0: to ba da pe mi ni yawo e to lo ma ntin lo ati ntin bo tin wo se ni to ba jade to ba wole to nta lo bere mi maria e se bi yan rin leri se bi ntin san yoku yan rin yin ma so yo se to wa yin wale e bi o se leri tan wa yin wale e wo glass ke ye ke wo ye ju en to wa yin wale mo wi fo omo go do ti olorun o ni olorun eni o ma to pa ma yes
2: eni ti o ma o ti o pa ma
0: yes
2: ati ohun ti o han
0: yes
2: ohun ni ala anu julo
0: oh
2: oni ke
0: Allah no no. Allah no ko simi ka fọlọ.
1: Allah.
0: Igbesi aye ti o ba ti ra anu gba.
1: Ogun
0: ma gbo ewu ma won leyin orun ni.
1: Allah.
0: Ise ti o ba sa anu nbe. Gbesi le yan ma je ndie.
1: Allah.
0: Le kasi. Motunde. Allah no ni o.

0: festival todu ima tu gbona mi yo
1: orisirisi ebun ni yo ma jade fun awon agbe
0: bi coco seedling
1: eso coco
0: to ma so laarin odun kan ati abo
1: bakan na lopolopo ebun yo wa
0: fun awon ti ra tin ta
1: awon odo
0: ti gbogbo obirin
1: ti won gbe ise aje lowo
0: eh o
1: afika bi ese alayeluwa
0: olubaka ti ilu oka
1: ni odun aje yo ti waye
0: iye ni dede agogo mewa owuro
1: e ti agbera wuya
0: a lo si ilu oka koko
1: ni todun aje
0: ti ma waye lojo keta osu kejo
1: kati o le file wa se bugbe
0: o fo dede wa so dede
1: kabiyesi
0: his imperial majesty
1: oba dr yusuf
0: adebori adeleye oon
1: olubaka ti ilu oka
0: won ni chief o
1: chief mrs bolaji kayode
0: won ni iyalaje

0: ese wa dupe gugu eyin te ba wa re gogi 24/7 aba make sure amoriri yin o lumu le ise tun pe gogi 24/7 aba make sure po ma fa ni abun pitimu wa fun gugu eyin onibara wa won ni ka ma fo tun kebu fo se kebu ni be ba ti ra 24/7 aba make sure gun bile tun fo gugu gede gede doti ara danu mara da shaka scratch and win promo lagbede o be ba ti re gogi 24/7
1: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a fo gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lulufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nada ki fun te dugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagba tajake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 aba make sure

0: gbogbo tẹ tin lanfani lati mo gbo wa lasale toni
1: todoju ko se to te pa
0: lori eto ayedun
1: o lati sase la o ti da
0: ile ise to nse gbogi 24/7 aba micho na lo se ni gbogbo eto yi e ka le o nibi te tin lanfani ati mo gbo wa
1: to te pa mo se o to ba doju ko se a fi lo
0: ebi agbonrin kan ki fomi owuro sere e tun mu aworo ko gbe
1: gbogbo awa isowo olori o
0: e tun omo pe agbonrin ti jilaji kan

0: ni jo da yin re a jo ko ta gba ki rororo
1: omo se
0: a to ti bale sori eto loni e wo gborowo awon abe age yen awon orita yen
1: olohun to se da baba
0: awon joint yen e bere nbe nti won bere o na ni pe e ba mu 24/7 ba mi jo tori ba meji ko tori pe won fe duro tan na ni won de fe flush ara won
1: e be ti mo ko nbe lowo ba lori
0: awon e ko opolopo eyan na ni je gbogbo n to dun elomi wa yo ba ti da suga agolo kan si gari die ani gari yo ti dun
1: Lagos Victoria Island ni bi se
0: gbo awon nkan todo ta nje yi ani lo lati street eyin wa
1: ma se so
0: a de nilo lati flush e daada
1: adamo un sagbara
0: ajo nafdak won phone telu
1: won
0: lo da lagu ara o wa fokunrin o wa fobirin ko san ti o le lo
1: mo fe wo se lo wuro lagogo mejo
0: won ni gbogbo di orun ko mo di gbogbo e mole ai le bere daada oni egbe 24/7 ba mi jolura kayina ke wa dupe lowo eledumari kile sha ton duku ton se gbogi 24/7 ba mi jona ki won ma dupe lowo olohun oba
1: oba se ranti awa sile
0: eyin na lo mu ti yin be 24/7 about Mitchell. Oh, Lord,
1: yeah,
0: oh, Lord, you know.

0: Hello, Eka, hello.
1: Hello, Eka, hello, sir.
0: Yes, sir. O ko yin, ibo le tin pe wa?
1: Akim lati Benin.
0: Akim lati Benin?
1: Bẹni, sir.
0: Ha, oda. Mo fe fun ni owe. Ija wa ija o si na?
1: Always guide.
0: Ten guide e dada.
1: Bẹni,
0: sir. Owe yi mo ti so ni igba ti mo bere eto yi. Ten gbo mi.
1: Bẹni, abọ, abẹ ani bere eto
0: wa. Ah, oda. Agbonrin ki fo mi owuro sere. Etu mu aworoko gbe Oye pari e
1: Olo se ko eto a ku pa
0: kaso Won lo pa kaso oda e seun O ti lo O ni mo fi bere eto yi 0216251991 Again to welu mi Eka ale o.
2: Eka ale.
0: Yes sir. O ko yin bo tin pe.
2: Adura lere lati du idori.
0: Adura lere lati dori.
2: Beni.
0: Ija wa ija osi.
2: Always guide.
0: Send guide there. Agbonrin ki fo mi owuro sere. Etu mu aworoko gbe.
2: Etu mu aworoko gbe.
0: Etu emetu now.
2: Mo ma etu.
0: Eh eh si magbonrin.
2: Mo ma agbonrin.
0: Awon ni agbonrin ki fi omi owuro sere etu wa mu aworoko gbe. Oya.
2: Etu wa kan mi
0: o. Oda ko si wahala. Mo ti wa so mo ti fi bere oni mo fi bere eto yi. Oni agbonrin kan ki fi omi owuro sere etu mu aworoko gbe. Etu omo pe agbonrin ti ji laji kan koju mo

0: 0816259999.
1: Hello.
2: Hello.
1: Eka le o.
2: Eka le
1: sir. E seun o ko yin we tin pe wa.
2: Ore lati ilu
1: owo. Ore lati ilu owo.
2: Eh.
1: Ija wa ija o si.
2: Always guide me.
1: Oni kuru na to ninu oda. Oya.
2: Oni kuru na to ninu.
1: Eh, ni to ni kuru na, to ni kuru na ti ho. O wa ni inu mi omo da. Oh, no, Gune, what? Oh, no, because you are laughing. I'm going to ready. We are. Oh, what a woke, Gune, what? Oh, my God. 0216251991. Hello, Eka, hello.
2: Eka,
1: hello. Bonus, it's the one. Oh, call you, but I think, babe.
2: Asa
1: olulati lawe
2: beni
1: ijawa ija osi
2: always guide ni
1: send guide there
2: I try now
1: ah ani oni kuruna oni nu won oda
2: bi ara eseri na ni bi ta ara eseri na ninu eseri bi eseri na ni ta se ba ri
1: se ri egba sugbon e so bo se bo se mo so
2: okay
1: oya e tun gbe dada mo fe fun yin eh
2: e tun tun so
1: oni kuru na to ninu won oda
2: bi inu e se ri na lara e se ma ri
1: bi inu e se ri lara e se ma ri eh
2: eni ba ti ri ara na eni ara ti mo pe inu e na oda
1: eh e se e ti bo soju ona die o ye fun mi number yin
2: okay sir
1: mo fe fun yin ni o
2: e sir e se o ti o
1: eh eh
2: 67 26 21 27
1: Oya dupe lowo ile ise to nse bogi 24/7 ba micho
2: Mo dupe lowo won o won ma a ma ta o won ma lo waju
1: Ami o kile po ko yin gan
2: Ola Acha Olu lati Lawe Ekiti
1: Ola lati Lawe e seun
2: Yes
1: sir e seun Ah Oni kuru na to ni inu won oda Ta ni o sai mo wi pe ita re gan osun won Enwo wa ni inu mi omo da inu mi omo da En to ti ri ita re gan na o ti mo pe ah sa inu yin oda looto Ita yin gan osun won inu yin o le da looto En to ya ki fun ni pe won sun mo tan won debe daada Ega ma lo were were Gbogbo eyin te ba fe je alagbata fun ile ise to nse gbogi 24/7 aba make sure. E ma pe number 0916066263 0916066263 Dr. Taya Moki e daada. Ori yin wa nbe. E ku mura. Ko si wahala. Se ka ma bo lola ni. Okay daada Dr. Taya. Ọdọ jẹ mẹjọ o ta mọ pàdé lagbara lọwọ Ọlọrun. Ọpẹ yẹn mi jọ ọdá o na lo ko temi jẹ o. Ire o.
3: Baba ẹgba mi ẹra mi kalẹ ọrọkọ mi yi ma ti su mi. Ise lo n pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mọ pe ko le mu ọkọ lo oko mọ ni. O se sukẹsukẹ da towo rẹ lẹ ni. Kódà ti ẹ kan sun lọ ni.
4: Aba aju ko ti igbọ ni nipa 24/7 aba make sure. Kọrọjọ gbogun bile tawọn okunrin bere fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile ta gbe kalẹ lọna ti gba lode 24/7 aba make sure. Ko lọ ti nu rara. O kagu e

Akabi kuro Olorun ba mi iwo lo ni ka gbe ni leke tente Olorun iwo lo ni o ka so pe keni to ti niyi tele o te nigba to ba gbe wa ki wa wo Olorun oba iwo lo ni o eni taye nwo bi eyan gidi iwo ma wo bi eni iya ma je ti o ti mo Olorun mi iwo ni bawa eda se nwo o ki nwo be bawa eda se ma nro iwo o ki nronu be oluwa oba tin gba lowo eni ti o mo lo asin gbe fe ni to tin wa tipe a koja saarin awon akuse a de fa eyan kan dide won ma bere pe owo ta ni eni yi ti ba nibo lo ti wa omo ta ni se bi iran wo lo ti jade a wa da awon ojogbon a wa ma da won riboribo won wa ma bere pe lati bo ni lagbaja yi ti jade wa iran wo lo ti wa se ara wa na tele ni abi bawo lo se je Olorun oba mi lo ni lowo o tomode tagba Olorun fe gbe ega Olorun ma won to ti ga kilo kan Olorun setan lati je ko de eyan o fe so e de eyan bayi Olorun mo eyan kilo kan Olorun pelu gbogbo to nso yen Olorun fe so e di ape wa wo Olorun kawe kilo kan Olorun pelu kawe to ba lohun de lati so di ohun ti gbogbo agbaye oja ti gbogbo agbaye yo ma na o kan le fi di igoko ho ko si n to kan Olorun oba nbe oba ti o kin ronu se ba wa eda se ma nro to ba fe gba iwa to ba fe koko se bo se to fun eyan a koko gba iwa lowo e to ba fe keda o te a koko gba iwa lowo onitohun iru iwa wo onitohun de ma gbe wo ko ju igberaga a daso igberaga wo taso igberaga ba ti wa gbo eni yen o ti n kọ leta si abuku lo ma wa gbe wole ete ma wa gbe wonu koto iparun.